0: Amen. God's
1: Amen.
0: word, my guide. You know what? The word of God is our guide. And ang uban, tawag po nila the compass. Okay? Ang uban, tawag nila the GPS. Okay? Because the word of God is our guide. Alright? Ato yung tibay ito mga brethren that are watching tonight. Mayang gabi kay Ma'am Gail Mioli. Ah, si Kani, si yung Gloria ni sa from Ma'a, watching from Ma'a. And we do have here si Ma'am Virgie Alvarado, to God be the glory. Amen.
1: Amen.
0: Pastor Juni Datoy, may gabiin ninyo, my dear brother and fellow servants in the Lord. May God ever bless you and your families. Thank you.
1: Amen.
0: Pastor Juni Datoy, we do have Pastor Luloy Magna listening here in Zamboanga, Zibugay, Kumbate. Amen. And also si Ma'am Annie. Mayor is also watching tonight. And kaganina, kita na ko si Pastor Ryan Batukan. He is using the Anchor app. Mayong gabi diha sa Samal, Pastor Ryan. And also sa imuhang mga higala diha sa Bible Baptist Church. Sa ganina, Igakos or Babak. Basta somewhere diha sa Samal. And also sa itong mga higala po, there is Luz Amigos in LA. Mayang gabi, Pastor Bong Ambi. And sa imuha pong mga kauban diha sa LA. Alright? And also si Ma'am Amor, Maya, mahayong gabi diha sa Bulacan. Send regards to Moira. And also sa inyong mga kauban diha sa balay, maayong gabi kaninyong tanan. And also those are listening sa tuang mga tag sa nga panimalay, those who are listening sa ilahang mga radyo, the Pogoys are listening dito sa Sa-Sa, the Marsaba is also listening in Bangkasturil, and those who are listening gamit ang ilahang mga cute ng mga radyo, maayong gabi kaninyong tanan. And also those are listening here in Pag-asa, maayong gabi kaninyong tanan.
1: Amen.
0: And also those who are listening there in Panabo, in Baganga, in Mandug, in Mintal, and also in Tinulang, in Eden Turil, maayong gabi kaninyong tanan. So without further ado, no, later atong ipadayon ang mga muhabol, no. We will shout out your name here sa tuang programa, and then at this time atong iandam atong hunong nagkasing-kasing, no, sa pagpaminaw sa pulong. And those who are first time listener tonight, maybe dili aksidente nga naka paminaw ka karon, no, sa atong programa diri sa Anchor Radio The Gospel Hour. Maybe this is the time nga masig na ay minsahi ang Ginoo sa imuha karon, and hopefully imuhang paminawon hangtod mahuman ang ato ang programa. Maayong gabi diha Pastor Bill in Eden Turil, and also kay Ti Edna Hinautan watching from Orange Grove, sina
1: Navona
0: dira sa Matina Pangi. All right, at this time akong ihatag ang time kay Pastor William.
1: Amen. Salamat kaayo Brother Chris, may gabi sa kong asawa nga naminaw karon, si Sarah Ruth Mayor Hinautan. And then also si Liara, si Liam, si Lilian, o si Lindsay.
0: Amen.
1: And then also, may gabi po dira Jordan Pacheco, young people, single.
0: Amen.
1: Nag-appel siya sa singles camp.
0: Step, yes.
1: Sa step, then champion sila.
0: Wow.
1: Grupo sila.
0: Congratulations.
1: Padre Nico, ilang leader. Amen.
0: Palito yung pabor-pabor, ha?
1: Wala yung pabor-pabor. Amen. And also, may gabi ino sa tanan ng mga members nga naminaw karon, tanan ng mga members sa Berean Bible Baptist Church Mandug.
0: Amen.
1: Salamat no si Ate Virgie, nakita na ko siya ganyan nag-comment. Ate Virgie, salamat kayo sa kanunay nga pagpaminaw. Okay?
0: Si so, Kwanpun Pastor. Si Pastor Ali.
1: Ah, okay. Si Pastor Ali po, no, akong igrit si Pastor Ali. Pastor Ali, may gabi eh.
0: May gabi eh, Pastor Ali.
1: Together po siya sa church, sa New Skyline Baptist Church. I think na sila yung region ito nga ilang ginatukar.
0: Amen.
1: Ginapakusog
0: mula. May gabi kaninyong tanan.
1: Salamat
0: liha,
1: kayo
0: sa Skyline.
1: Ana. Okay, so dili ta magdugay. Mag-adto sa ito ang message karon. 1 Corinthians chapter 1 verses 26 to 31. Palug ko, Brother Chris. Palug pagbasa. 1 Corinthians chapter 1 verses 26 to 21.
0: Okay, the Bible says here, kung naapod mo diha, no, you can open your Bible together sa ato ang pagpakli. 1 Corinthians chapter 1 verses 26 to 31. The Bible says, For ye see your calling, brethren, how that men. Not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise. Mm. And God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Mm. And base things of the world and things which are despised hath God chosen. Yea, and things which are not to bring to naught things that are, that no flesh should glory in his presence. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption, that according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord.
1: Amen. Lord, thank you, Lord, for this time. Thank you, Lord, for your love, mercy, and grace. Thank you, Lord, for what you have done. Lord, forgive us for all our sins. Yes. Help us, Lord, to proclaim your word sa mga tao God karon, labi na sa mga tao nga wala pa yung nakadawat sa imo. Lord, please, Lord, Savior, help me to be a blessing. Help yes. us to be a blessing. Salamat, Lord, for this wonderful night. Lord, we all bring the glory and praise your name. In Jesus' name, we ask and we pray. Amen.
0: Amen. Amen.
1: So here, makita na ito din, no? Makita na ito din, Brother Chris. Unsa ang kaning minsay dali sa 1 Corinthians chapter 1. Well, ang minsay dali sa 1 Corinthians chapter 1, si Apostle Paul, kabulutan nga kani nga letter si Apostle Paul ang gigamit sa Ginoo na nagsulat ani nga letter kipadala sa church at Corinth. Then even din ko basa nato sa chapter number 1, Brother Chris. Pagkita nato dara nga si Paul iyang gi show sa people of Corinth sa iyang kabugaton. Because number 1, naay problem sa church. Mm. Sa church of Corinth o sa kani ka church nga which is salamat na ba natin Church of Corinth po sa itong generation karon kay tanan ng mga churches karon around the world na ilalay nga problem. And then, salamat na no, that si Apostle Paul or gigamit si Ginoo si Apostle Paul na ipulong si Ginoo na i-Bible that can help us how we can handle these different problems. Mm. So, dire no, usa ka problem dire sa church at Corinth kay ang mga Christians dire, they were in the flesh ba? Mm. No, they're in the flesh. Grabe kay sila ka selfish, grabe ang uban karbuso. Ang uban mo na ang problem ni Apostle Paul diri kay pagparte sa Lord's Supper, ilahi ang mga pobre og dato. Mm. Nagpista ang mga dato, ang mga pobre in town, na sila to sa likod niya. Pagpraktis po nila sa kaning mga different practices sa church, lahi ang ilang observe, ang ilang pag-observe. And then ang pinaka kuha niya po sa Paulo, that's why gisuhat niya din sa 1 Corinthians chapter 1 verse number 12, Brother Chris. 1 Corinthians chapter 1 verses 12, 13, and 14. Tanawa din rin, ang division ba nga si Apostle Paul ba nga, kasi pwede makasasala may ilang tao, no? Pero si Apostle Paul, usa kabuta nga, iya yung i-clarify, chapter 1 pa lang nga, dili dapat ingunan niya ang mindset sa tao. Tanawa din rin, 1 Corinthians chapter number 1 verses 12, 13, and 14.
0: Okay, gingon dere, now this I say, that every one of you say it, I am of Paul, and I of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ. Mm. Is Christ divided? Was Paul crucified for you, or were ye baptized in the name of Paul? Mm. I thank God that I baptized none of you but Crispus and Gaius.
1: So dere ba, makita nito dere ang division sa church, tungod kay pili silang leader. And even ang sad lang po dere sa side niya po sa Paul, kigapilapin nila bitaw ang si Jesus Christ. Mm-hmm. Maragi kung, yeah, si Jesus Christ, mag-i-label nila si Jesus Christ. Kang Paul, kang Peter, kang Apollos, kang... So, gingon din sa Bible, nga, na-division sa church niya, ningon ng uban. Now, this I say, every one of you say, may uban sa iyo, ningon nga, ako ka Paul, ako ka Apollos, ako ka Peter or Cephas, ako kay Christ. Mm-hmm. So, ningon si Apostle Paul din, is Christ divided? Even si Paul nga gigamit si Ginoo nagsulat ani nga letter ningon siya, ako ba ang namatay sa cross para sa inyong mga sala? No? Dili nimo ma-compare ang tao sa Ginoo. Pero ang problem ang sa generation karon Brother Chris is ang mga tao ga worship sila lahing ang Ginoo tungod kay gina-compare nila ang tao sa Ginoo, which is dili pwede nato i-compare ang Ginoo sa tao.
0: Correct.
1: So even si Paul, nagingon si Paul, eh, is Christ divided? No? Was Paul crucified with for you? Ako, eh, wala. I'm not the one who paid your sin na doon sa cross.
0: Correct.
1: I'm not the one who died sa cross, buried, and rose again. I'm not the one. It's not Apollos, it's not Cephas, it's not John, it's not those disciples.
0: Mm.
1: It's not us. But it is only the Lord Jesus Christ.
0: Yeah.
1: So that's why he emphasized the Apostle Paul, but that it's only by the person of Christ we are saved.
0: Yes.
1: So that's why dire mo na problem karon no sa tuwang generation kay masig sa mga churches karon. Nayo ba na mga tao nga magtanaw sila sa leader ba?
0: Mm.
1: Aka ni ginakuha mo na akong leader, kani kani ginakuha mo na akong leader. Aka ni kani ginakuha kani leader. Kani kani gyud sa kuha si Jesus Christ ginakuha. Kani ako si Paul gyud sa kuha. No, mo man ang karon mo na nayo ba mga mo nang reason ba nga naay mga idolatry because of that.
0: Amen.
1: Di ba mga idolatry? Sige, pasabutan na brother Chris, idolatry. Simple na, unsa man na idolatry, mag-worship sila o mga gino, mga mag-worship sila ng tao, mga dili, Ginoo, idolatry. Even when si John and si Peter, no, nag-auto sila sa synagogue, and then na usa ka tao na itong lame. And then, ningon dayon si Peter o si John, nga, in the name of the Lord Jesus Christ, rise up and walk.
0: Mm.
1: Then, ningon ang Bible, he was walking and leaping and praising God. And
0: man. Then,
1: pero napag-ingon nila no before na siya before nga pag-ingon niya in the name of the Lord Jesus rise up and walk ang atong tao nga si by si Peter gigamit si Ginoo ni dagan siya ka Peter and then nagluhod siya didingon si Peter no ayo gluhod sa kwa I am not the one who heal you, it is the power of God who heals.
0: Amen.
1: Si Jesus ang nag-ayo kanimo dili ako walay nag-ay walay nag dili si John but it's in the name of the Lord Jesus Christ.
0: Amen.
1: Pero karon sa to siya, mga tao ba ni Chris ba, galuhod na sa kang Peter, galuhod na kang John, galuhod na is, which is mo nang giyon sa Bible nga idolatry.
0: Correct.
1: Buhaton man giyon sa Satanas ang pinaka-the-best nga i-corrupt ang heart o mind sa tao. Okay? Kung may buwan mo guna to that we need to worship only Jesus Christ, siyempre, dali na to may buwan nga siya ang Savior.
0: Yes.
1: Pero kung ang goal mo ni Satan is to confuse people.
0: Mm-hmm.
1: So, na isa ka tao, Brother Chris, bang, dito sa Mandong, no, when we share the gospel sa Iyaha, and then, sige ba, kanang, even, kanang, imuna natiran og salvation, na disciple ni mo, and even, baptize sa church, pero, diligid mawala ang mga idol nga nasa palay pa. And then, ato ka mong guna, paso, di mong guna mo, sa mong guna mama, papa, na, niya, ningong mo, nakapangunta na, chico ba nga, kung mag-load ka na, niya, mulyok nagkalit, yung istorya ni mo, unsa kayo mong first thing in mind.
0: Yeah.
1: Ah, pastor, mudagan mo yun. Mulayo, gimme, pastor.
0: Mm.
1: Yeah, nga nung malayo mo mudagan, kay yung una-una, wak-wak, di ba?
0: Mm.
1: So meaning, you are bowing to an to a something nga, kung mulayo, umulakaw, istorya, kung una-una ka nga, wak-wak ni. Mm. So meaning, you are worshiping sa, unsa man ang wak-wak? Demon. So sa demonyo ka nag-ampo, dili sa Ginoo. That's why we need to worship the only God.
0: Amen.
1: So that's why dili no ningon si Apostle Paul ba nga anong i-compare man mi ninyo kang Jesus Christ?
0: Mm-hmm.
1: Is was Paul crucified for you or were ye baptized in the name of my name, in the name of Paul? Ningon si Apostle Paul, I thank God nga wala ko nag-baptize sa inyo pero si Crispus, si Gaius mo yung nag-baptize sa inyo. Pero here, mga kaigsunan, salamat, ano nga. Dili ganin nun, ingon po na yung pangalan nga Apollos. Wala ka gi-baptize nun sa pangalan na Apollos or sa pangalan ni Cephas. But we are baptized in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit.
0: Amen.
1: That is the Trinity of the Lord Jesus. Amen. The Trinity of God. So, mga kaigsunan, wala ilain Ginoo. So that's why God's choice. We only to choose God. There is no other God except kang Jesus Christ.
0: Amen.
1: E kung dili man gud ka magtuod nga kung dili man gud nimo ibutang si Munauna o kasing-kasing or di ba ka magtuod that only Christ will or can save you or only Christ maulang gid ang imong Ginoo, kung dili nimo natuan, it's very impossible for you to go to heaven.
0: Yes.
1: Kung nagtuo pa ka nga naay lahi pa nga Ginoo except kang Christ, it is very impossible for you to go to heaven because salvation is only kang Jesus Christ.
0: Amen.
1: So that's why, makita na ito din yung mga kaigsunan ba? That's why, yun sa Apostle Paul mismo. Dapat nate atong mga kasing-kasing is right diya sa Ginoo.
0: Yes.
1: Ang atong heart, atong mind, atong katibuukan diya sa Ginoo. So that's why si Apostle Paul din nag-ingon, but that's why no, ang pinaka-interesting din no sa gibasa, which is gibasa ni mo karon, Brother Chris, sa verse number 26. For ye see your calling, brethren, that not how many wise men, tawa, after the flesh, not many mighty, not many noble are called, but God choosing the foolish things of the world to confound the wise,
0: man.
1: And God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Siyempre, kabalo man tayo, especially Church of Galatia, gi-emphasize kini Apostle Paul na to. Nga sa mga churches, nga si Apostle Paul gamit si Ginoo nga mag-start ani nga mga churches na ay mga ginatawag na Judaizers or mga Pharisees nga nag-a-addto ato nga mga churches and then ilang gina-corrupt ang doctrine of the church. That's why dara sa Book of Galatians naingon si Apostle Paul nga I'm not teaching another gospel but this another is this is the pure gospel of the Lord Jesus Christ. That's why giingon sa Galatians 2:16 nga gi-emphasize gyud ni Apostle Paul nga dili ta ma-say by works of the law but by faith of the Lord Jesus Christ.
0: Amen.
1: Kaya naman dira, nag-doctrinate man yung mga Judaizers nga ang ilang doctrinate sa mga churches which is gigamit sa Ginoo si Paul nga ma-start niya is ila pong gi-doctrinate nga we are saved by works of the law not by grace of the Lord Jesus Christ.
0: Yeah.
1: So that's why si Apostle Paul dari makita na to dari mga kaigsunan nga naapod, nag-corrupt ang mga Pharisees, ang mga Sadducees, nag-corrupt ang mga Judaizers ani sa Church of Corinth. That's why usa ka problem mong sa usa ka tao Brother Chris is mo ni ba dagang mga tao nga mo-proclaim sila nga dagan silang nibawaan pero in reality wala sila nibawaan. No, that's why ingon diri sa Bible, for but God has chosen the foolish things of the world to confound, unsa man ang meaning sa word na confound, put to shame the wise. Ingon naman dagang mong sa tong nagamungo, especially sa generation kano ba di Chris, but that's why yung dili sa verse 26, for ye see your calling, brethren, how that many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called.
0: Yes.
1: Okay. Ningon, no, nagagay, ang problem sa usa uban ng mga tao nga, ang ilang una-huna, they know everything, which is wala sila naibawaan. Mag-share ka, no, nakamit kang tao, Brother Chris, nga kung mag-share ka sa gospel, yung una-huna, kayo, kabalo na siya sa gospel.
0: Correct.
1: Master kay siya, nagi siya masulti sa imuha ba? No? Sa panahon na mag-share ka, sa panahon na magsulti ka, di ka pwede nga wala siya istorya. And then you are praying to God that God will soften siya ang kasing-kasing, na magdawat siya sa Ginoo, nga yung person manulas. Pero every time nga magsulti ka, bro, mo ni ang bayad sa sala. Ay mo ni ang kita tanang tao makasasala. Ah, makasala kita, bro. Kapalo naman kung ano, bro. Di, ano, no? Ano, and then, ganyan sa Proverbs, sa Romans chapter 3, verse 3, for all have sinned. Ah, oh, magina sa Bible, gin magina sa Bible. Diba, na ba niya? Yung kabrad niya, ang silot sa sala, mong kamatayan, ah, tinood, magina, brad mo, magina, kabalo, nung kana sa ano, ano, nagin bitay, makumit, nagin, maingon ba, no?
0: Correct.
1: Nga, he knows everything, which is in reality, wala siya acceptance of Christ, and
0: man,
1: he will die, and he will go to hell. So that's why, sad to say ba, para sa kung ano, ang pinakas masulubon, kaayo, nga, scenario sa sakatao, is when he think, or she think that she knows everything. Grabe na kay siya manggialamon, pero in reality tubangan si Ginoo, impyerno padulong kay di man ta maluwas based upon the knowledge that we have. Maluwas ta because of our relationship to the Lord Jesus Christ.
0: Amen.
1: So ningon ang Bible no, God, but God had chosen the foolish things of the world to confound,
0: yes,
1: to put to shame. So wise kaya naman gusto mong si Ginoo no nga ang tao, kung garbo mo ganang rason ng tao, di maluwas.
0: Yeah, that's right.
1: No? Mayingon ka nga, brad, maluwas ang tao, pamagi kang Jesus Christ, ang uban, tungod sa ilang philosophy, tungod sa ilang kagalingon nga knowledge ba nga. O, dili, brad, ay, naman tayo, reliyon mo, ganing gibuat sa Ginoong reliyon para kita maluwas, kaya nagigipili sa Ginoong reliyon. So, muna mga, ano ba, mga pa-wise-wise, na which is, wala kabalo sa Bible. No? Mayingon ta nga, but giingon sa Bible, for by grace are you saved through faith. Adili ba? Uy, kailangan kita magbuhat og baayo para maluwas ta. Diba? So, napod siya iyang kagalingon nga prinsipyo ba? Which is wrong nga klase nga prinsipyo.
0: Man.
1: Tungod kay dili man siya biblical o wala man nagitudlo sa Bible.
0: Amen.
1: So that's why masulubon kayo na on that today. Dagan kay mga tayong una na, tao yung yeah, na Bible quiz. Na nagauna-una sila nga manggialamon kay sila, which is in reality ignorant sila sa Word of God.
0: Amen.
1: Ignorant sila sa Word of God. That's why namay mga tao no, say, kala magsulwining me. Di ba mga tao nga, di yun may pasulun sa ilang balay. Okay. I remember man, may ni anak pastor, ay, di man na sila magpastor. Dong raman na sila ilang tawag. Di sila mag-respect ba kay para sa ila, kato ilang leader. Mura gito ilang tawagon na pastor, minister, unsa pa na diya. No, evangelist, unsa pa na ilang tawagon diya. Pero kung ikaw, nga dili pa rin ng religion, dung-dungon ka, pero okay raman, waman tayo, di man nung no, tawagon taong sa time, potandi, nata na to is to share the gospel.
0: Yeah.
1: Adong, nalaman po may anak sa among simbahan dong. Di na may kinahanglan, anak dong, yatang na lang ninyo sa uban. Which is, ilang una-una ba nga, they know everything sa Bible, which is, ignorante sila sa Biblia.
0: Yeah.
1: So, mo gina mga pinakadelikado nga senaryo sa tao.
0: Muna
1: yung dito sa Bible, no, for ye see your calling, brethren, how that many wise men, after the flesh, no, asa sila wise, after the flesh, sa unod nun lang.
0: Man.
1: No, sa unod lo na, not many mighty, not many noble are called. Kaya uba na mga tao, unod nun na kayo. Ang ilang pang prinsipyo, pang lato ba na Chris, pagkay naragid diri sa kalibutan. Unod nun kayo. Mga butang nga, mahanaw lang, mga butang nga, mga walay pulos.
0: Right.
1: Unod nun. So that's why, yun din, no, not many wise men after the flesh. Nagigiwan ni Apostle na after the flesh.
0: Amen.
1: Kaya ang ilang gina after is, ilang una-una, mag-ialuman kayo sila, pero ilang in-after is mga unod nun, material.
0: Yeah.
1: No, mga butang na diri lang sa kalibutan, nga mga hanaw lamang.
0: Amen.
1: So that's why, pasalamat na nga na spiritual nga giingon sa Bible, which is ang Bible ng tulo sa tuwa na, Brother Chris. So that's why, kung naminaw ka karoon na ka-biiba niya, kung una ka nga, usa ka nga, mag-una-una,

0: poor being, ingon sa Bible, he was a beggar, nga naimperno siya, because there is something in their heart, nga, na something sa kasing-kasing ni Lazarus, nga wala sa rich man. That's why he died, and he directly went to hell because of that specific pride that naasa yung kasing-kasing. Daga naman, usually no, mga tao, mag-base mong gunta sa level sa tao, brother, kaya sa iyang material things na naasa siya ba. Ada ganing kwarta ato gining respetuan ato gining specialan kay bahan ma pani kanan datu ini nya ato mga ultimo si lahi sila dia which is mura ta gyapon na Church of Corinth,
1: yeah,
0: no, kay tubangan sige no mga matay tantanan even karon nagtanong Ginoo sa tanan tao sa kalibutan walay datu pobre ato bangan sige no level ta mga makasasala. Mata sa Ginoo magtapad ka ni Elon Musk kunya ikaw ato bangan sa Ginoo pariyar mo makasasala.
1: Man.
0: No. Dili man ang Ginoo nga gipaboran na kuno si Elon Musk kay tagiya Tesla. Nya sa yung mga ano business na mga famous kaayo. Even naa siya kanang sana kanang ship ay kanang ano ba kanang nang ato sa outer space ba? Space shuttle ba nga matug Mars, no? Na siya kadato. Pero kung mutapad ka ni Elon Musk, mutindog ka sa Ginoo, kamong dua, pariyar mo, magkita sa Ginoo mga makasasala.
1: Correct.
0: E kung malubong ta, maski pagtunlo ni mo ng bulawan na makabinipisyo na iskatura mga tao nga makakalut sa imong lawas. No? Para mga ancient na mga Egyptian nga nangamatay, nga naay mga bahandi silang lawas, so mga nakabinipisyo, kato mga, archaeologists, mga researcher ba? Sila rin nakabinipisyo sa itong mga bulawan nga ni Bilin. Kaya nga naman, no, itong mga sanina nila nga wapan na tunod, itong mga burluloy nila nga wapan na tunod. So, that's why sila rin nakabinipisyo. No? Ay, napo isa katao lang ba nga pubri kayo siya niya, while gagkalot siya kay kabalay siya. Ako rin nabasa na article, no? Gagkalot siya kay mag-build siya balay ka itong area. So, nagkalot siya for septic tank. Pero patawin nyo, naay kanang ano ba, kanang kaang ba? So, pag-igo niya na, buwag ang kaang, niyang suludi sa kaang, kay mura siya gigamit nga lugian or something sa una nga sudlanan sa mga coins ba? So, instant millionaire siya. Kaya ang value atong coins ngayon nakita kay $10 million.
1: Wow.
0: Kaya tungod sa ancient karaan na ba? Nga ano, nagkalot na siya doon kaya mabuhat siyang balay, pero pagkalot niya sa septic tank na doon naigo niya ang ancient nga kaang nga ang sulod ato kay mga coins. So, sila na yung mga benepisyo, no? Itong mga tao nga makakita. Pero ang bandi ni mo di ginimo madala sa kinu.
1: Correct. Amen.
0: Tanan magpabilin diri. So that's why kay diri man din ato mandala tanan, meaning sa mata sa Ginoo ato bangan sa Ginoo karon ikaw ako pareha ta makasasala.
1: Amen.
0: Yung imo pong knowledge, dili po na maong rason nga makapasar ka, makasulod kag langit. Di man pwede nga mayungan ka pagkabot nimo sa langit na, Lord, kabalubya ka, Lord, dagang kikong nibawaan, may tungod sa imo, ha? Di ba? Kabalubya ka, Lord, nga dagang kikong knowledge sa imo, ha? Makasulod ko sa langit, kay I know a lot of things sa imo.
1: Yeah.
0: Mga kaingsunan, ang gusto sa Ginoo, manghinulusal tayo, yung dawaton si Kristo sa atong kasing-kasing.
1: Amen.
0: Dili man mali na dagang kag nibawaan sa Biblia. Di man na mali. Ang mali lang is, kung mali ang imong pagsabot nga ang kaluwasan is naa sa pagbuhat, naa sa pagpamimbro sa usa ka simbahan. Kay skawang lang ng imong pagtuon sa Biblia kung di nimo masayran nga si Hesus Kristo lang ang manluluwas.
1: Amen.
0: Wala nay lain, si Kristo lang jud ang manluluwas, wala nay lain.
1: Amen.
0: So kawang lang man. So dasay pasalamat ano nga ma-learn na to karon nga gabi, God hath chosen the foolish to confound the wise. So sometimes, ang Ginoo magkaisunan, magamit siya ka itong mga ordinary people to make His work possible.
1: Amen.
0: Dili magamit ang Ginoo, mga, that's why, yung sa Bible, no, ang Ginoo, di siya magamit itong mga noble, mga mighty men. But ang igamit sa Ginoo is mga ordinary and simple people. God will use those people na gamiton sa Ginoo para sa bulaton sa Ginoo. Di ba? So that's why, pasalamat na ba? Parang nyo, na ma-learn na ito diri. Nga sa Bible, nag-isgot that ang sa may malay na to dari sa Bible nga even, no, God hath chosen the foolish to confound the wise and God hath chosen the weak to confound the mighty.
1: Amen.
0: Mga kaigsunan, sa panahon nga gipili sa Ginoo ang mahimo manununod na hari sa Israel pagkahuman ni Saulo. Even ang papa ni David, wala ni tuo nga apil si David sa lineup nga mahimong hari. Even ang mama ni David, wala nagtuo nga apil si David sa lineup nga mahimong hari. Kaysa panahon nga nag-ingon si ang Ginoo kang Samuel nga moadto ka sa balay ni Jesse to anoint the next king of the people of Israel, pagadto ni Samuel, wala nila giapil daan sa mama papa ni David. Si David, wala nila giapil si David. Kay sila mismo nagjudge nga disqualified to siya. He's weak, he's young, he's a boy. He will not do nothing. He's, for them, he is nothing. But for God, David, God is a man. Gingon sa Bible, God can use. So wala na gani nagtuoda ng mamagpapa ni David nga kani si David will be the next king. Kaya wag ko siya giapapil sa pila na to.
1: Man.
0: So well, gatanaw si Samuel, unang-unang Samuel, wag mangidiri ang gusto i-anoint sa Ginoo na anak ni mo, Jesus. Wag mangidiri. Sigo balik-balik ug agi wagyod. No? Gipili ni JC is kato mga mighty niyang mga anak, kato mga sundalo ni Saul, mga guwapo, may parog. So, si JC po mismo gato to. Wala gid sa ilag yun, wala. Kaya nga naman, God will choose the weak to confound the mighty.
1: Amen.
0: That's why ningon si Samuel nga, pa ba kay anak na lalaki? Kiwa magidiri. Wala man diri ang i-appoint or i-anoint sa Ginoo to be the next king. Wala. Napa ba kay anak na lalaki? Una-una. Napa man, pero wala man to siya in town bili. Di ba? Kaya kung ang mamagpapa ni David, kung gatagan pala siya bili at the very beginning, ipapaligin siya sa pila maski pagbata siya. Pero para sa ila, he's weak, he's nothing, he's useless. Manang wagi siya ipaapil. That's why God can use anybody.
1: Amen.
0: Nung pitaw nun, na pa man sige tawaga to. So pagsulod pa lang, ayo pa lang si David, patanaw ni Samuel, this is the man. Money.
1: Amen.
0: Bata pa kayo siya. It seems like he's useless. Seems like he's weak because he's young. Pwede pasabot na young siya, he's weak and he's useless. God will use anyone. So that's why din, makita na to ba nga, ang Ginoo, siya lang yun ang atong manuluwas. God's thoughts are not our thoughts. And God's ways are not our ways.
1: Yes.
0: So salamat na ba, no? Dagan sab gusto ni Christ as Savior, pero dili their Master, Lord, and One who is in control.
1: Amen.
0: Ay, Missionary Johnny, no? Thank you so much for that. Kaya dagan gigig mga tao, nga gusto ginilang Ginoo, nga ang Ginoo yun ang ilang manuluwas, pero... dili mao ang Ginoo ilang master. Dili mao ang Ginoo ang ilang Lord. Dili mao ang Ginoo ang one in control sa ilang life.
1: Correct.
0: So gusto lang nilang Ginoo maluluwas, pero lahi ang ilang maluluwas, lahi ang ilang yampo. Mooni ilang yampo, mooni ilang Ginoo.
1: Amen.
0: So that's why ang Ginoo makaigsunan, simple ang kaluwasan. Unaw-naon nga makasasala, ang bayad sa sala kamatayon.
1: Amen.
0: Pero pasalamat na nga, walay lain nagbayad sa atong sala.
1: Yeah.
0: And God can use anybody. Ang requirement na magigit, Brother Chris, is willingness and consistency in serving
1: Amen.
0: God.
1: Amen.
0: No? Humbleness. Humbleness, willingness, and consistent. Kay, na may uban nga, humble o willing, pero dili consistent. Pag grabe, parang John Mark ba, no? Nga, sa Bible ba nga, grabing pagsulay, uban siya ni Paul o ni Barnabas, diskurahi siya, uli siya. Pero good thing about John Mark is, gigamit siya sa Ginoo.
1: Amen.
0: Amen. Kaya, nibalik man siya. Even ay grabing na pakiglalis ni Paul o ni Barnabas pa. Pero, giuban siya ni Barnabas, then si Paul o Silas nagkuyog, pero sa katapusan kinabuhi, tungod kay nagpadayon, consistent yapon.
1: Amen.
0: Even though nagbalik, nagundang, pero nakapadayon.
1: Amen.
0: Salamat ang mga isunan that God can use anybody. Kinsa pa mga tao din nga makitaan na to, si David.
1: Yeah.
0: si Joseph.
1: Diba? Joseph, yes.
0: Grabing pagbaybi ay sa mga kaigsunan. Gibutang sa well, ay sa well, sa balon. Gilabay, gibaligya, gibaybiayan, giakusahan, mali nga akusa, gipriso. Pero ningon si David, "Ye meant evil against me, but God meant it unto good."
1: Yeah. Man.
0: So, grabe ang life ni Joseph. That's why God, mga kaigsunan, ang kaluwasan na gihatag sa Ginoo sa tuwa is for everybody.
1: Amen.
0: No? For everyone.
1: Yes.
0: Salamat, no? Para Pastor Bill, nag-comment siya. Amen. He can even use a 66-year-old man to Amen. Start a pioneering local church Amen. And win souls.
1: Amen.
0: Salamat sa Ginoo ba nga God will and He will use those people na humble, willing, and consistent in serving
1: yes.
0: God.
1: Yes.
0: Pero kita mga kaisunan, no, ang kaluwasan, dili ginato na siya makuha sa lahi ng mga butang. Makuha ginato ng kaluwasan only kang Jesus Christ.
1: Yeah.
0: Alone and alone. Walay lain.
1: Amen.
0: Ang ako lang punto diri ba, nga daghan mo kay mga tao nga ilang ginawa. That's why, no, that's why ang Ginoo nagamit ang mga tao nga dili mga noble, dili mga mighty. David, Joseph, even si Gideon nga sa likway naman gani siya, pero still kipili siya sa Ginoo.
1: Amen.
0: Kill the Midianites. Nga kaaway nila during the time. So grabe, no? Like, mga tao sa Bible, even si Moses man gani.
1: Yeah.
0: Lord, I don't know how to speak. Wala ko'y, dili ko talkative na klase nga tao. Ilumun ko. Nga ako'y mong gamiton. Pwede yung Ginoo, yes, okay, I will use Aaron to be your mouthpiece.
1: Yes.
0: Pero magkita na ito, mga kaigsunan ba nga, ang Ginoo, iyagidang God will use ang kaluwasan is open to anyone.
1: Man.
0: Ayaw, pag-ingon nga, pastor, di man siguro ko maluwas, pastor, kay dili man may ang akong lineage, pastor, sa panimalay palang dandi man may more dili, ano man gani may maluwas yun siguro sa munsala, kay grabe yun kay pastor, kung makabalo lang ka sa linya sa ako ang mga kaluluhan nga grabe kay ka mga salpahis no, mga pusher, mga user, mga murderer na sala nga di gyud mapasaylo sa Ginoo. Pero salamat ta mga kaigsunan nga naay verse sa Bible, for God so loved the world.
1: Amen.
0: Ug walay sala nga dili mapasaylo sa Ginoo tungod kay naay verse sa Bible, but God commended his love toward us.
1: Amen.
0: Ipakita gid sa Ginoo ang iyang gugma kanato. In that while, samtang kita nga mga makasasala. Kamulo ang Ginoo nga mga makasala. Tamong ginang news mo, no? But God, Romans 5:8, but God commendeth His love toward us. In that while, we were yet sinners. Iyon sa Bible, while we were yet sinners. So kita tanan sinners. Wala exam kita na.
1: Amen.
0: Christ died for us.
1: Amen.
0: So if God can use this people nga dili ni sila mga kuan ng mga klase ng mga tao, mga adunahan, even mga tao kini nga una-una sa mga tao, sila mismo nagsalikway. Pero nagamit sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo.
1: Amen.
0: And ikaw mong gano'n na ka, di man siguro kumaluwa sa Ginoo, Pastor, kaya grabe kayo ko. Gisalikway ko, Pastor, grabe. Sa kong hindikanan, grabe kami sa abli yung kinabay. Kung kaila lang gigas ako, Pastor, medyo kumaluwa sa Ginoo. Mga kaisunan, yes, di may kaila ka sa imo ha. Pero I do believe, 100% sure, God knows every single man.
1: Amen.
0: In this world. Anong kwan man ni siya, God's choice. Kaya ang gipili mong sa Ginoo, Brother Chris, money for whosoever.
1: Amen.
0: Shall call upon the name of the Lord shall be saved.
1: Amen.
0: So that's why, maski pag mingon ka nga, pasun, ingon ka diba, not many noble, mga usual nga, kaya naman gyapoy uban ng mga tao, mga nasa position, na luwason gyapon sa Ginoo. Diba?
1: Yeah.
0: Luwason gyapon sa Ginoo. Di siya pasabot nga, kato sila pasun, di inagin maluwas. No. Ingon sa Bible, for whosoever.
1: Amen.
0: Shall call upon the name of the Lord, Romans 10:13, shall be saved.
1: Amen.
0: So that's why, sa atong kinabuhi, baka rumunguna-una ka nga, Pastor, kung ikaw ka sa kusito, eh, mga kahiksunan, that's why, our thoughts are not God's thoughts, and then our ways are not God's way, because we don't understand God. Di ginato masabtan ba kanipitong ang mind sa Ginoo ba? Kung unsa ta kadautan. Pero di nato masabtan ang mind sa Ginoo nga how much still He loves us. That even sa tong kaugaling mo, di nato mapasaylo tong kaugaling mo sa salang atong ibuhat. Di nato masabtan ang mind sa Ginoo because God is more than willing to forgive us. And to cleanse us from all unrighteousness.
1: Yeah.
0: Natong ibuhat. So that's why, ang salvation is for all.
1: Man.
0: God had chosen the base, the despise, and the things which are not to bring to naught the things that are. That's why, gingon dili sa Brother Chris sa ano no verse 29 sa last verse, that no flesh should glory in His presence.
1: Correct.
0: Wag kita maluwas sa iyang kaugalingon. But maluwas ta of Him. Are ye in Christ, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption? Because of who?
1: Jesus Christ.
0: That according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord.
1: Amen.
0: Salamat na nung mag-comment na po si past missionary journey. So simple, ang paagi sa Ginoong katawan. Nga katawan lang nila karon hangtod nga makita nila ang kasakit dito sa impyerno. Yung mga tao, gid ba, the Christian, grabe kayo ba? Walking in blindness.
1: Yeah.
0: Walking in darkness.
1: Correct.
0: Manangyayong ano nga karon katawa-tawa pa lang sila. It seems like, okay rani, pero, like the rich man, when he opened his eyes, he was in hell. Di ba?
1: Man.
0: So, sad to say. Pero salamat ang ever sa Bible, God is not willing that any should perish,
1: yes,
0: but that everyone, tanan, should come into repentance. Salamat ang verse, Missionary Journey. So that's why, karon nagkabino, if you don't have Christ, receive Christ as your Savior. Repent of your sin. Because God's plan is for you to repent of your sin and believe that Christ is the only Savior. God already chose you. Ang imo lang buhaton is to respond sa kaluwasan sa
1: Amen.
0: Brother Chris, mo yung tagang panahon sa imo.
1: Amen. Salamat, Pastor William. You know what? God will chose men according to dili sa ability, kundili sa availability.
0: Amen.
1: There are lots of people that are busy doing something, but then ang ilang kabisi dili na makita bang availability nila for the Lord. And mao siguro nga gi pili sa Ginoo si David, si Joseph, si Daniel, si Elijah, si Moses because of their availability.
0: Man.
1: Not because of their ability.
0: Yeah.
1: So kana gitagaan lang sila ability because ng ilahang focus ba kay to glorify God.
0: Amen.
1: So karon if you are listening tonight sa atong programa diri sa Gospel Hour, if you sa imong kinabuhi karon and you are questioning yourself, what if kwaon ang imong kinabuhi karon and few minutes after you die, where will you go?
0: Amen.
1: Asa kaya padulong ang imuhang kalag?
0: Yeah.
1: Ah, Brother Chris, di pa man ito na mahibalaan. Kay, kuan, ang ginuora may nakabalo. You know what? God already shared His word. God already prepared the word of God para kita makabalo. Samtang naapata diris kalibutan, samtang buhi pata nga naapata diris ibabawas kalibutan. And one thing for sure nga dapat nato masairan o dapat nato mahibalan before ta mabiya aning kalibutan, na dapat sure na yun ta kung asa ta padulong. There's two places, heaven or hell. if you are willing to receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior, the place nga giandam sa Ginoo mo nang heaven. But if you will reject Jesus Christ as your personal Savior, then the place for you is hell. And klaro kayo na, sa iyahang pulong, and even gi-reveal na sa Revelation, for whosoever was not found, written,
0: in the Book of Life.
1: In the Lamb's Book of Life, Revelation
0: 20:14 and 15.
1: Kung dili na makita imong pangalan, what will happen to you? Giingon diri, was cast into the lake of fire. So, if you have Christ, heaven. Pag walay Christ, hell. So, mga igala, you need to understand, contemplate. Same time, sabto na to, ang context sa mensahe, sa Bible, and even the very familiar verse, John 3:16, klaro kayo diha, for whosoever, giingon diha. Kung mutuo lang jud ka diha kay Jesus Christ, you should not perish but have everlasting life. Mm. And we understand that the payment of our sin, the wages, is death. Ingon diha sa Romans 6:23. But wala gi putol, no? Kung dili gisumpayan pa, pasalamat yun tano sa grasya sa Ginoo. Giingon diha, but the gift of God
0: is eternal life.
1: Is eternal life through Jesus Christ our Lord.
0: Amen.
1: What will you do with the gift? Dawaton ba nimo o i-reject nimo? So pamalandungi mga igsoon, wala pa kay Jesus Christ imong kasing-kasing, I pray that tonight will be the night of your salvation.
0: Amen.
1: Before we going to close in a word of prayer, ato asa ni Timbaya, ato mga kaigsoonan that are watching and listening. Amen. Tonight, salamat sa ato ang mga Anchor app user, si Ma'am Amor, Pastor Bong, and ang isa ka unknown, maybe you forgot to log in your login username. Next time, please log in sa imong username and para ma-recognize ka namo diri sa ato ang station. All right? Oh, thank you so much, si Unknown A84A2B4. So, manay yung pangalan dari. So, anyway, thank you for using our Anchor app. And then, sa ito po mga, there are other listeners nga dili na mo makita because wala ka naka-login or maybe wala pa ka naka-register. So, anyway, thank you so much. And also, sa ito ang mga nahigala that are watching tonight, si Carmela Pueblas, thank you for watching and listening. Si Ma'am Lydia Alex Cudillo from Pantukan, Davao de Oro. Thank you for listening, ma'am, for watching our segment diri sa Anchor Radio. Naminaw si Mads Narlene Munisit. Maayong gabi, ma'am. Narlene. And also si Kelvin Villosa. Maayong gabi. And also sa, si Kelvin. Thank you for listening and watching sa tuang segment diri sa Anchor Radio, The Gospel Hour. And also, napamantay igo nga time, we will invite you tomorrow. We do have service here in Berean Bible Baptist Church, Ecoland. If you're available, and also free na mo nga time, 6:30, we do have service here in Ecoland, and you are very, very welcome to join our service diri sa Ecoland. Pastor William.
0: And then napod may panimbawon sa Mandog, Berean Bible Baptist Church, Mandog. Everybody's welcome. So if you want to come and visit our church, at bang lagid mi sa barangay hall. So everybody's welcome.
1: Amen. Okay. And also sa ato po mga higala nga naminaw karon sa Cebu, sa Jensen, sa South Cotabato, thank you so much for listening. We do have next segment, Anchor of the Christian Home. Please tune in gihapon mo, and we have another wonderful topic nga ato ang mapaminawan and matunan, no? Gikan gihapon sa pulong sa Ginoo, and hopefully mga daghan ang sana ang mag appeal sa ang tawag ani katong name question and answer, so you could listen to it. Nindot tong topic karon nga gabi una with Pastor Mac, Brother John, and Brother Raymond. So salamat kay pod sa mga pastors that are listening with their radio, and also sa mga nagamit sa Anchor app. Thank you so much. And we will close in the word of prayer. Let's pray. Heavenly Father, once again, Lord, thank you for this opportunity, Lord, that we could share the word of God using the Anchor Radio. Salamat, Ginoo. While we're here in the studio, makalakaw or makaadto ang mensahe, Ginoo. Pinaagi sa radyo, pinaagi sa Facebook live stream, pinaagi pud sa Anchor app. We pray that those people that are listening tonight, especially katong mga naminaw nga wala pa Jesus Christ sa ilang kasing-kasing, we pray that they will make a personal decision, will make also their choice to receive Jesus Christ as their Lord and personal Savior. They would receive the free gift, which is the salvation from the Lord Jesus Christ, which is eternal life. And Lord, I pray that those Christians out there that are listening, I pray that they will also, Lord, to continue steadfast, moving forward, nga kami Ginoo maka-servisyo diha kanimo. Salamat, Lord, sa Anchor Radio. And we pray nga ikaw Ginoo magauban pod sa next segment sa Anchor with the Anchor of the Christian Home with Pastor Mac, Brother Jan, and Brother Mon. We pray that the many listeners and who are also watching Ginoo maka paminaw ug makadungog sa imuhang pulong, and we would get lessons nga ma-apply namo sa among kinabuhi, even Lord, sa the gospel hour. Salamat Ginoo sa tanan ug amo ni ginatugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. All right, magkita-kita ta next Tuesday diri lamang sa The Anchor Radio sa atong programa The Gospel Hour. Maayong gabi sa tanan.
0: Amen.
2: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves. Jesus saves.
3: God hates booze. Proverbs 20 verse 1 says, "Wine is a mocker. Strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise." God hates booze. Proverbs 23:29 says, "Who hath woe? Who hath sorrow? Who hath contentions? Who hath babbling? Who hath wounds without cause? Who hath..."

0: depend on your own wisdom ana na siya may tabo.
1: Mm-hmm.
0: But there's a consequence kid na dili maayo, so we that's why I said na dili na ayaw kung high school pa makadagan pa mo mga obligasyon nga layo pa ana. Mm-hmm. But pwede man na siya ninyo, like, friend, oh, hindi mo kagwanto, na part na sa inyong conversation, balo ka, no, sa karon gusto ta ka maging girlfriend, gusto ta ka mag-date para to marry, ba, naguno na ako, eh, marry ta ka, pero di pa man pwede, basi gusto mo i-consider nga ako mo marini mo, o ako imong minyoon po, niya, mag-serve lang sa tasigin, no, buhato ato obligasyon, maybe, makaya ra, kaya mula mag-yapon, whether it's you or not, dapat mag-yuta mag-ulat. So, you agree? Nga na, good, pwede man ningon na tingali.
1: By faith pa rin.
0: Oh, marag by faith.
1: Kasi, kasi he will not have control. Eh.
0: And continue to pray to the Lord. No, pwede siya. But after that, siguro, pag nanagas matured na ganyan mo, ayaw, pag paglangay-langay po, kwan po, kiba, sing na yung napo isa na anak po yung noon, ready na po siya.
1: Time to take control na.
0: Oh, diba,
1: control when it's time to take control.
0: Yes. Di ba, Pastor Oliver, anak to? Walang ano ba?
1: Yeah.
0: Basta related, question. Related question mo gundi siya. So, ha? Related po na.
2: Hmm.
0: Oh, sige.
2: Doon ko pa sa una ni dapat.
0: Sige.
2: Okay naman dapat.
1: Yeah, okay.
0: Bakit so, nabasa na?
1: Matinding ano yun ni Pastor Marlon kadung.
2: Ani, doon mong good ka question.
1: Okay.
2: Kani, si, ba't saan pagbasa ni iyong pangalan? Aya? Hindi mo siya anonymous. How can we know this person is for you?
1: Ay.
2: This person is for you.
1: Mm-hmm.
2: Nga. Tugtong na sila.
1: Dalawa, sige.
2: Oh. When is the best time to get married?
1: Ayun.
2: Date to marry.
1: Ayun. And anonymous ito si ano? Anonymous. Ah, hindi.
2: Okay.
1: Oh. Nako, Ben, Missionary Ben Ponce.
2: Ah.
1: Ito ba gani? Tito Ben sa Facebook.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya.
2: Missionary to run.
1: Oo. Oh, or run ito.
2: Run.
1: Sabi niya, first of all, there is no one size fits.
0: All.
1: Tama naman. Ang galing ng ano. Ang disclaimer sa first, di ba? There is no one size fits all.
0: Nali precise.
1: Okay. Tester to know if the person is for you. Okay. Oh, situations. May binigay siya na situation si Missionary Ben Ponce. Naidugay. Nagpasto dito sa Tagum eh.
2: Yeah.
1: Diba? Mm. Naidugay na into a relationship pero wala nagdayon. Situations. Napod mga tao nga multiple ang nahimong karelasyon pero ang ika-13th dito na nakaplagan ang iyahang dawan.
2: 13.
1: Lucky 13. Ito's nangyayari ito.
0: 13 o no, 13?
1: Ito? Oh, 13. 13 o. Oh. Tama. Naapod. No BFGF since birth. Pero atong namit niya ang person, mauna pod ang napakaslan. Reasons. Christian context. Wala ni consult sa Ginoo before ni sulod sa relationship. Okay. Katong situation first. Naidugay na into a relationship pero wala nagdayon. Oh, wala. Kay wala nag-consult sa Ginoo before ni sulod sa relationship. Okay. Reason pod. Oh, nganong daghan kayo na himong karelasyon. Maybe dili Ginoo ang center sa relationship. Okay? Or na ay hidden agenda nganong nisulod sa relationship. Tama? Okay. How to know? Number one, consult it to God. Tama, prayer talaga. Prayer. When man works, man works. When man prays, God works. Consult it to God. Ask ito. Ask advices from people nga nakaila. Tama, no?
2: Mm-hmm.
1: Parang sa bangko ba, kung mag-loan ka, ECI mga sa bangko, di ba?
0: Yeah.
1: Parang gano'n.
0: Yeah.
1: Tama ito. Very practical na ito. Advice ni Missionary Ben.
2: Character reference.
1: As advices from people nga nakaila, anak nga person. Tama, that's wise. Di ba may proverb niyan eh?
2: Mm-hmm.
1: Counsel, di ba? Before you make to you go to war. Mm-hmm. Or si Jesus yata yan eh. Di ba? Tama. War yung pasukan mo eh. A relationship is a war.
2: Yeah.
1: It's Botan, a kind of war.
2: Magiging ni Solomon, in a multitude of counselors, there is safety.
0: There is safety.
1: Ako, war yan. Kasi may mamamatay dyan.
0: Diba?
1: War yan eh. Ask advice. I like this. I ask advices from people nga nakailaan na nga person. Thank you, Missionary Ben. Know if that person's motive is into me. Oh, tama. Ano sabay motibo aning person ani? Basig nadulaan lang ko ani?
0: Mm-hmm.
1: Or basig gusto lang ni mo tilaw og relationships.
2: Mm-hmm.
1: Diba na ay term na tilaw-tilaw.
0: Mm-hmm.
1: Delikads yan. Know if that person is willing to commit sa responsibilities. Ito, responsibilities talaga.
2: Yeah.